pa koute sa yo ka di. Sa yo ka di, c'est mal parlé. Ou pa koute sa yo ka di.